0: ya nga ba sinu tunta sulu za kama na timu eh tafu za ngali ngata ndi waka ndi bona ndi sira mi bidi ngawa na se awa ba ene so go ba bona ba tsila ba bolu tsiye o sina tsiti so ya le so ndi so ndi tafu za ngana ji ba tsile ji ndi ndi ile ndi bolu ji ile ha ba tsila ho no mo bolu sa sa na se ngwana ti sa tala so ti ti ho re ba ba tsidise ke bo ntsho ga ha foko na maemo a di mo a ma tse senne ha ba di bana di ma bone ba ile foko da rena ho se ne bidi a ona e kolo dile e ba khanne ga le bo le a mo ile a nlo re tlo bona nang ka o fara ka ga tse ke di re siana na se ba ka ha re tlo khoba ke a tsela ba thu ba da mo ya o fa o phane ba ya ma ha e nta he ma ne lo ya fa e tlo thusa ho ka ke o tla mo sna di kotsi ho sna ke mala di koro ime ke a le bo e ba le sa tsimo na te na mantsiya
1: we qetile se thank you so much. Thank you. Now looking at a time, it is time for us to still check Corona traffic in Zayajwanga. That was, of course, a Sepekuka Main North.